Nuko rero ndazi ko abarundi benshi rero bakunda imirimo ibikorwa vya misi yose. Icyo gituma umva nsabye Matiyeti manzu hindurire abari ko baratwumviriza tubakure mu busaswa. Bumve ko bwakeye kuko tugeze igeshi isaha imirenga ko iminota itatu. Twinjira rero no mu kiganiro igitondo ciza ngaha ku nsamirizi yanyu ariyo yacu indundi kirti. Mukatwakura kugira ngo mushobore kwipfuriza ibyo bihe byiza inshuti n'abagenzi banyu bariko baratwumviriza bishye ku murongo wa 68 amajana 67 amajana 7 na 86. Kuri mikoro mwazindukanye na Jean Claude Nshimirimana muhinga bw'ivyuma huko narimejeje no kubibabwira ni Mathieu habana Yezu niwe atuma mutwumva ngahi wanyu atango manzi nimba turabaye ikaze rero tukaba turi ku munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya 17 ukwezi n'ukwa Nyakanga umwaka w'2026.

0: Aló. Aló. Oh la la, wena ugira ubishiki yago ni witabe cyane volume ni rata yagutwakuyuri. Ala, mu gihosho ko uri kuravuga uri hafi yanje.
1: Eh.
0: Witwa nde?
1: Eve mu gihosho.
0: Oya sha wewe uri kuradutesha umwanya.

0: Halo, halo.
1: Eh, Bode Santo.
0: Ah, Mahoro.
1: Ah, Mahoro, ndi sawa Bode Ngarut.
0: Eh, wadiyo he, wisha, dawi won.
1: Akajyo se karikuri radio ndi ndikiriki.
0: Nta handi naho nyina nkuru n'inkuru yimva.
1: Data na handi kabisa data ni cyano nako ndazi mukanya na arumweje mara aza aza gutusigiza. Kiganiro akaranga.
0: Eh, wakite.
1: Asa, oya, oya nawe ni wora nako twa dukirindira nyigisika.
0: Be ndakwiba wewe urumusore.
1: Yewe.
0: Eh.
1: Radendo musore no kuri kose.
0: None kutandaba kutanyigira we nawe.
1: Oya mujya mujye muri mugaho muri kuyo mama ze kugira ngo kuri mikro ari byinshi mutubwira.
0: None kutanyigira kandi urumusore.
1: Oya niko kwegera vuba vuba nangorane na rimwe na kandi ari umugani mungeze ku muzuraho.
0: Eh. Umugani uwe.
1: Umugani w'umusore yitwa maguru.
0: Aha. Hey.
1: Asa ya mugani waranjoye kabisa kuva nanguye kumisa radio ndo ndikiritiye. Asa nuko bara bangu manezerewe cyane ko na je naruka kumva umugani eba senje wanze nyija kwa senje kanzira umugani nyiri umwana mutoyi.
0: Rero ayo maguru nuko yakoresha icyo yageneye.
1: Ariko urumva na radio ndo ndikiritiye yoyo nayo iza nawe ne asa ivuga ati nimukiye bagiye tuguma tubajyoheza no umugani kabisa.
0: Yego.
1: Nuko ega den mana mahunda gutembera nkaca ahantu nkasanga abantu benshi batiramye mu gasanga na abantu nano bamwe batiramye ku bitico ku migani cyangwa ku bizokundo
0: benshi babitaramye mu bare nko ku misi ya ma weekend.
1: Ego ariko radio ndo ndikitire zona kwa je ndo kutubere nyishi oyo gwaruka gwaso na horo bagira tugira ngo twaruka tuzibyiza
0: reka re tugwa kanya none nakai karirimbo usubiriye gusaba
1: akaririmbo kiso ngo ibikomandano.
0: Ibikoma
1: ibikomandano
0: karirimbwe nani
1: ndiko ndabona crebe yakaririmbye ariko bakise ngo ibikomandano
0: nigyo zina gyo ndirimbo.
1: Ego nigyo zina ja
0: twagiye
1: gata kamuneza gaba bigora go izati ha mukinindo kandi ha mukinindo nabona ngaho mukinindo nabere mukanyosha anadi nyangu
0: Ciao. Io ndirimbo ibikomandano n'umukanya.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro, nditera singaruse mujansoro imata inyana.
0: Noni opasio ya wabani witegura neza?
1: Ego, ego, chane gos.
0: Sawa, sawa, sawa, sawa, tukwa gierero, na hiendiri imbo, ni hiendiri imbo?
1: Na kariri imbo, iyo nere na karanjo hera gos.
0: Shiramu kako tukumve di unyemezi, shiramu kako tukumve.
1: Iyo nere na.
0: Banda anya.
1: Oyari. Ewe.
0: Oui.
1: Oya, nakonjo oye kukana akadrizise.
0: Sawa nacho.
1: Era mukaki ni demu wa mukodi mana ugaheza ki.
0: Oya yara mikosega tu watu kumviri zimi komanda na hali mchuwa ndanya umeru guanezi. Iyo nherena. Sawa sawa.

Nikiganiro chabana ndafise ikibanza kumbura umwana ashobora kuyumvira ati mbega none ko bavuze ngo ndafise ikibanza dewe mfise ikibanza hehe ugasanga umwana aciye abaza umuvyi ati none ga mama ko bavuze ngo ndafise ikibanza dewe mfise ikibanza hehe umwana ikibanza ciwe ni mu muryango umwana ikibanza ciwe ni muhira ikibanza c'umwana ni ku ishure kuko umwana yatari imuhira bari ku ishure canke abari karakina mugabe ikibanza nyamukuru ciwe ni muhira mu muryango hanyuma avuye muhira ararungikwa ku ishure kugira ngo ashobore kwiga ashobore guca ubwenge adoshobore kuvamwo umuntu akomeye aravamo umuganga adovamo umwigisha adovamo umumenyesha makuru adovamo ndetse n'umukuru w'igihugu ubu no munsi washobora kubaza umwana uti uriga akakubwira tego wigahe akanakubwira ariko mugabo wa maduti none wifuza kuzobiki ugasanga umwana ntashoboye kubitora cyangwa ugasanga biramugoye kwishura ariko mugabo uko abavyeyi bigisha abana babo rero murakwiye kubamenyereza umwana atanguye ishure ugatangura kumubaza niwaheze ishure ushaka kuzobiki ushaka kuzokwiga hanyuma ngubiki niha heza akagira umwete wo kwiga akamenya ati ndiko niga kugira ngo nzoshobore kuba uyu nzoshobore kuba nkanaka incabwenge izwi uwo mwana kifuza

na yule rongu yo ibintu bidafashe umurongo bigatangura gushangana abubakanye ngivya bo rero bitangura guhera mu muryango hari ico bita rero tribunal de la famille inama y'umuryango iraheze gakorana ikiga ikibazo kibataye ko amazi ico bakora baraheza bagakora icegeranyo cavuye ku mpande zose no kuvuga ayivyega umufasoni n'umunega wiwe bagaheza bakabishira hame bakabirungika imbere mu butungane niyo ro butungane bugeze gutangura gukabakaba urubanza she nabo kubumviriza ikintu cy'ambere ubutungane butegeza gutangura kuraba no kuraba ico umujyango uba warashitse ko kandi uwo mujyango mungende ugishika ko ni imijyango yabegwa n'ivyo bibazo bose bategeza kuba bari muri iryo koraniro ry'umujyango ribahuza kugira ngo bashobore kwigira hame ikibazo cha

0: twari ku mwami hagezeho ati mwami yambiye ko ugenda ngaho tabanzuhe Kenya kudutungura sumo titwoza amenyo narwaze ko tumota umuhungu araduhe Kenya yumva ati kumato mota ko ageze ndani yinjiye aricara kuri cha gisego mwami aramwiheze kuno goma yifata ku munwa muganiriza umwami kariyo yabwiye yuko anuka mukanwa ebwe nuwo musuko umuhungu kari karavuga yifata ku munwa azibira amazuru azibira ku munwa yanka ko kaga pepo katumukira ku mwami ka bya bintu ya Kenya kwa wa musuko kugira yinjire hari ya ndani mu biro umwami acarafata yandika ikete y'ingangura bazogangoza uwo muhungu iyo ngangura yandika mu ikete arayishyiramo n'acashyira mu kibaha sharafunga neza amaze gufunga arambwira ati mukunzi wanjye nkunda cyane tori ingabire yawe kero umwami aguhaye ikete byabari bibiri ariko andikiye yabari raporo mbi ya rose ariko heriye umuntu kamaso mandi yabakugabiye umuhungu ajyakira fukamye turakoze nyine iteka wa mugabo arifashira mu kwaha kujya kwa diplomat aragenda bukebuke wa mugabo mbonye ti kugiye ti umwami arangabiye ti ari impaye n'icubahiro iri kete wa mugabo jako ti ruhaze ko nakubwiye yuko umwami niho gabiru zompako ti yego ti nagushikanye yo te yego muragane amazi misi mugana te yego ti kete rero worima nkazoritwara hariya nako ndahugaruka nkaze gutora ivyo bintu hanyuma kazoma ku mugabo wanje wa mugabo ati nokuri ikintu nyakira ukamana utwome Kenya toruzoma kuko uri ngahe bwami wa mugyake tariha wa musuku buke yazindukiye uko ya mbere emu yashavuye kwaje gutora bya bintu hageze hahandire kwa zangangura wewe ntiyamenye ibyari ndani azwagiye gutora umugabo uri bakimubona reba bariso maticha harya nica ticara harya shira ko mugozi none ibi nibiki nibiki iriketere ivuga yuko watuca umwami panuka ari rero nusubira inyuma tisije wirikete none siburizanye ni warima none bari guhegute ntibikunda imigozi ngiyo ningangura ziraje zirakarihijwe wa mugabo ati none bigende gute toho wewe rero wazanye ikete riva ko rikwica kandi umwami nitumusubiza inyuma nitumuvuguruza cyama hajya ikintu ngo kirimbwa ingangura yo mu bwonko pafu wa mugabo avuga jamu ikuboko ko bavuga nabi ingangura imuciye ko biratebera subira wa musuku yagiye ukurondeza umuhungu ntibazi yagiye wa mugabo naragaruce ku mwami panadodoye hari habandi bamwakira baramutwara ku mwami umwami amubonye arashiduka umuzimu umuzimu nijewe mwami oti umuzimu wewe uri naka besha byagenze gute konza uburya wawe wagiye wabapfuye wewe jewe ndiho byagenze gute impayo makuru ni wa mpungu yicara ati je yo kweri bana ko ngaha muri mwampa amateye ko ndo narandiye gutungura usumu ci hariya ku mwami ari kujya mu mpungu yambwiye w'umusuku iwanyu kobera ko ndakomudutse kuvuga kavuga ko nango mugabo ruzoma kobera dukunda nzo muhako rije kete ni wanari hayi ko ari amateye gakama ti eh rya kete wari nari hayi wawo ndiye akunda kunyakira agenda merekeje ubyo rwo yambwiye ko nuka mukanwa nabimubwiriye je yo kuri umunsi yambwiye amateye kuzoca ngaha uzoge ndo dutungura usumu gira ntunukira umwami ti nanje navanya naduhekenye hajya nifata ku munwa n'abangomba sinda kunukirize ivyo nahekenye kandi yambwiye yuko yifata beranuka toya ubujya muhungu jya kete niwe yari twaye tinacenda makoya amakondisi yampaye kuvyo ngo aramubwiye tikarabaye rero tikarabaye ubujya gi wabo bagiye tubonone yarapfuye tikandaga bire rero ubujya nawe zohurira inyuma umva rero umugani utubwira gatonci inyuma w'umubeshi
1: ego eko urakoze cyane Evrar kuri uwo mugani ni umugani mwiza cyane umugani urimo impanuro impanuro zikomeye cyane impanuro nyinshi reka tumire amategatoyi hama duce tugaruka kuri uwo mugani

0: Eko, Ibra, utindafisa gasoni karugi, haruundi muganu sigara?
1: Nda sigara nyekamwe, no karamu bugongo, yo kari nga kakura yo, kari geze kunyu baka, limu ndagomba kujivijana habili ya kuya, umugani ya chenda uibuka. Ego,
0: nga hojako.
1: Haraba ye nilikabe hafimga ni mbeba. Hama hakiringa ni ngoma. Haraba ye imbeba, ya kunda na ni imende. Kawaru mugenzi bitu kwa tini nafanzo kuzika, uundi tinangu zonzika, titu zozika na imbeba ikajohekwa. Imende ikajohekwa. Imbeba ikatembelela imende. Ikaizimana utwumbati, utumera, udusaka. Imende na ikatembelela imbeba. Ikaizimana inyama, cy'umusoso. Umusu urizina ntunega mbeba. Tiyiko. Ubu ntembere yiwangenda kuzimana utuntu tutanyayo twumbati utududu utumera udushaka utugori none we kuzimana umusoso w'inyama uranyereka usumira mwana wa mama nanye nzosume imbebere yumvira ishishura ya mende timende turazi kuri cyuti magara tego haramariro amasumiro imende yumvira kugira ishuri imbeba timbeba subira mu neza twumve haramariro nta masumiro shiti none wagiye byo tasumye yambe batichwe bunyene ga mbeba usumye inyama uzura zuzijyanje ngaho ndazijyanje ndazokereza umugore umugore ndaza kujya musonga timoti inyama atana karwa mpaye nkware muhira cyangwa nyereka usumira nanje nikubitiri yashe ndazisume wambe wamende urazikora umugenzi kandi twatuva tukazikana muri gihe nawe mugaba hari haramariro nta masumiro imende birabanye birakundanye mu nyuma imende tiyu mugenzi atanyereka asumira tisiwe uyu numukunzi kumukunzi winda imende iragenda irikupa irakata marezo communication zirahera imyaka n'imyaka irayo segura n'imbeba n'igishika cishi timbeba uracadundega imende tiyo uracari ho tindacari ho mende imbeba wewe bimeze gute tije ni sawa imbeba tiko wame vitageza kuunda bagasha tihonyikura ko ukambira nji wawe gutemberera kanzimana kaboga agahe Kenya isose imena kakumwangere muhira abantu batirinda utumoti inyama nengo menzi wewe kutakura ingorane tibuba kora wacaye ukabariza ku moteye tinibikundi isose ya ubuye ariko waranze kumbwira usimira zigenya mukaje bamwe mugenzi imendira kara tiwa bugenze bwa nabonye ntabwo gifitaniye nafa gombera kunzika inda nimbi imende ashavura imbebe iri yumvira mende ndatimbye ubu rero uzofata kanya uzoshakira uzoze ndagutwara nsumira mugana yakubwiye umugana uvuga ati haramariro nta masumira tiryo jambo rimbumva kirundi cumu cyumve neza ivyamariro nzobimenya namaze kubisoma nango mpa nkazobirira ku ikoma gindu cenka kabira hejuru y'imanga nzotembana navyo tino tugenda ubunyene toya imen imbe bati uzozindukejo hageze mwijoro imende se bunye barakeye haji nko kuyambere cyo bituma twenzi wa mbere umutwenzi beshi nakora umutwenzi wa mbere ubandu yutukura wabitwa umutwenzi w'umurozi imende yavuze yasohoke nta no gukaraba nta no kwiborosa yifata mu isiga inzira ibirenge irahita saa 11 z'ubucagu cagwa byiza ngo ni umucagu cagwa ngo ni mpoko za mbere yumva ngo hodi hodi ku muryango imbeba ati nibiki we urinde undodorera ku mwobo ni jewe mende mende nibiki kuzinduce tukijyamye tireka reka reka tikibaje umutima kizindura amaguru tikintu wanyemereye jo tugende ho tirindira niho mumure imbeba iravyo kiri humura so mu chef siwazi hinjya ziri irahumura irahejejeje bikorokera mu kayira bikorokeye mu kayira biragenda bimaze kugenda biragenda yasumira imbe biri imbere imende nayo iri nyuma byose birasamuga ntibisa byo imende imeze nk'imbeba mugabo ntibisa imende ifite turongorongo birakoroka birakoroka bigeze kwa mugabo twanyu twihirana mu mwobo fu ufite ukira muri yanzu kwipape y'inzu kwikoma y'inzu hejuru ku rusenge wahamagwa yarateza kamashu bitaro baho kamikanga n'inguma ariko inyamengana gute y'umusoso imende ti wamugabo we rero amabwirizwa yanje ti nabantu bafite amabwirizwa nabo dufite amabwirizwa te yego ti nayameze gute ukora kuca ndakubwiye imende tego nyakuba noneko ari uhazi uzi usumira ti ndatora ndaguha imende tego nyakubahwa yambe birigira imbere ibona kamashu kanga n'ingumu ti wongira amateja ni ndeka ndagukwegera imende iragome inyuma yambe biragenda kwa kamashu kwa kwaru nyama akamashungo vutu ya mendela simba ni kwa vuzu toru manu kwa bigenda imende tikarabaye imbeba timama imbeba imbebe tawe kutumuliza kamashu kwa kubise hali enyo magara tuna magara nganinguma kamashu kwa kubise mugongo imende tangula kusimba numutima imbeba tikarabaye imbeba timwe tivyo wa mgenda vivone tiyanja nino tindahepje kumbe wala mgeku tamasumiro basha tirimba mu bijyo nze komere guko ndirukase imende isoka muri yanzu fye ni hejuru kwipa pige inzu nyuma y'inzu tirimba ruko wa muzigizo nyama sinzogaruka ni wawe ugenjaye mugenjaye mu yintu namagara imende irukase fye iruhukira nakubwira umugore byahishikiye cavuga tamaro nkomesha zibiki amatwi sije no hahera wahera iyo mbeba yaritunzwe no kwiba igahisha imende ibikishikira kumva ko ryahaga

ntivuguruza ntivuguwa nkabe ushenza birebere taba tari nkomangende twari kumwe na bidasimba muyango muyongo na gutsara heza rayinyereka ndaheza ndayigomwa ntiyonka ninyayo kandi ninyambi boni nyangi kanyanyasa boni nyenzi kanyinyi ni wowe barayibonyweshe inkoro n'umukondo umukobwa wayitaraza ndaheza ndayitazira ntigendo n'ibizima bitazira amazi mu mukobwa abonaga icugo icikira imfiza bakecu bacika ibumba niyo nka ndaheza ndayikunda nkayiryamika kumwe nkayibyukiriza kuyuhira amazi ishishikara kurwira isubira ibyara mu rwubaka bangana kamirwa mu kabara ibyansi byogeje ku ruhimba inyana zigira ngo mba nicyo gihemo gicugo ntihaca umugono umukecu uranjira gashe mbwira ati byuguje kuraba kibumba tirenze kibungere nanje ntiyampaye nkarugera migabo tugeze magara mihambira nyayintambara kirezirarenze kibumba umukumba z'umugaba tumuyaho ndaheza ndigira imbere kuraba nshasanga yisega ubukombe ubukondwe zirorera ati ndahasanga akagabo kitazire ngo ni kamana mana kamana inyana mu nyanani inyanga zigatangana inyambo zikavumera ndaheza ndakubita akagabo karagarama ntigenda guhaye icugo gacino bora icumi cyayo gatabatambya bagatangana gatabukana bizira gukuya.

0: Tuzi ni kwanza.
1: Mhm.
0: Atigusu. Ngatambona ngenda banyi kwa yanu ngako kasirinye ni wirambire.
1: Yego.
0: Ambona zamaringanye tulikiranye ngati ni wirambire umunyabururi.
1: Ehe.
0: Ngatambona mwarabonye no umunyabururi ni wirambire.
1: Yego.
0: Niba ke mama bawiri uba tazira dorine nganye ne tuli kumwe nganye ni wirambire.
1: Mhm.
0: Ngatambona nyongori nyene ngako ahanyene mu gisonye ni wirambire.
1: Nyongori.
0: Yego. Kutama wuki.
1: Mhm.
0: Adandisi nawo nye nibagiye numufasa wiwe mama Dorine nyene kini wirambire.
1: Mhm.
0: Ngatambona uba tazira bari sonye ne bara ari katuhereza tuntu twinywera nyene ngaho isanza buka nyene twibereyemo.
1: Mhm.
0: Ngatambona vande ari ngaho cya kane tatambura neza izo ngurube z'abandi.
1: Mhm.
0: Ngatambona uba tazira warume ngaho ne turi kumwe ngaho nyene ni wirambire ngaho mu gito.
1: Yego.
0: Ndoga gahi buhonga renga tasunguruka ngai buhonga.
1: Mhm.
0: Ngatambona watadza Ezekiel bofre wane ni wirambire.
1: Mhm.
0: Abona na mabuko wane ngai buhonga nyene ni wirambire.
1: Mhm.
0: Ndira dia katerikane ngai buhonga nyene tinda kapugidana na wabaka antwara abantu abapi ni be.
1: Ndabi tunda kumuteko. Mhm. Yego. Reka ndagushimire cyane bwana Mavuta.
0: Nibagiye rero.
1: Mhm.
0: Ndamuhanda ngaho mukiniro tuni wirambe na Mavuta ngaho kumutafa tuni wirambe. Yari wakunzi wawe. Mavuta bade.
1: Sawa sawa. Aye.

0: Ego.
1: Yerugiza kandi kuwa mutama wacu aho adusengira ngaho kuno ndi kiritire umwe bitandi vuba.
0: Mhm.
1: Yerugiza kandi kuri Buhanza na Chomozi na Kadwi na Makasino na.
0: Ego.
1: Yerugiza kandi kuzungu nyange umwami w'abafana na Bigora bagabo igaki.
0: Mhm.